0: CGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. CGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at CGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, itong nato sa Tire Queen ng Goodyear Servitech. Your first stop in first class at tire service, Dalan Binansyo P. Inting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Nagatakda nga motistigo si Kani OFW Mary Chen Feloso sa umaabot Hunyo 19 so sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kini pagahimoon sa Mandaluyong RTC Branch 210, kundiin paminawon ang testimonya ni Feloso sud sa nahisgotang pasilidan. Nato pang tuig 2024, nabalhi na si Feloso sa Correctional Institution for Women gikan sa Indonesia, man kini nahukman sa drug trafficking. Motistigo si Feloso batok siyang illegal nga recruiter nga si Maria Cristina Sergi sa kasong qualified trafficking in person, estafa o paglapa sa migrants workers and overseas Filipino.
2: Ano na yung laing usbaw na sab sa presyo sa diesel? Karong sunod simana. Ang mga pagbanabana sa industriya nagapakita usab nga ang presyo sa diesel mahimong usaka kini ngadto sa 4 pesos o 50 centavos matag litro sugod karong adlaw Martes. Sa lain nga bahin, ang presyo usab sa gasolina mahimong moos-os o piso ngadto sa 1 peso and 50 cents ang matag litro. Ang gipaabot usab nga pagsaka sa diesel moabot taliwa kini sa nagkadako usab nga way kasiguruhan nga isgot sa kalinaw diha sa Middle East nga nagapadayon usab nga nakaapekto sa world market.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang pugnan sa kusog human ni ini.
5: D-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod, ito na ito sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Usa ka advisor sa Iran nagaingon nga ang mga panagasultihay sa kalinaw uban sab sa Estados Unidos nagapabiling kining way kasiguruhan o nagapasidan usab nga ang panagbangi mahimo kaning mukaylap sa tibok rehiyon. Ang military advisor sa Iran nga si Rezai nagaingon nga ang mga negosasyon nahunong tungod kini sa hangyo sa Tehran alang sa pagpagawas sa $24 billion nga frozen assets o gamingon nga ang pondo iya sa Iran o nangatulungan usab nga ang pagkabot sa usa ka kasabutan masayon kaysa sa pagpadayon sa panagbangi. Nagkapasidaan sab siya nga kung magpadayon ang pagbabag sa Estados Unidos palibot sa Strait of Hormuz, ang Iran mahimo mo pa lapad usab sa panagbangi ngadto sa ubang mga strategic nga mga agianan sa tubig o gabisan ang mga bahin usab sa Mediterranean Sea. Ang pinakabago usab nga komento, nagadugang kini sa nagkadako nga away o guway kasiguruhan kabahin sa paningkamot aron usab masiguro ang usa ka mas lapad nga kasabutan sa kalinaw diha sa Middle East. Gikan sa DYRD Bull Chronicles Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
3: Nagsugod na uhidanga dito sa US ang pipila ka mga nasod nga mosalmot sa FIBA World Cup nga magsugod gikan Hunyo 11 hangtod sa Hulyo 19. Adunay nagkalain-laing send-off ceremony sa tagsa-tagsa ka mga nasod ang mga team nga mo apil. Atuana sa Kansas City ang Argentina national team. Miabot ang sab ang Team Brazil, Australia dito sa Northern California. Nangandam na sab ang Germany, France, Spain, Portugal o Norway. Samtang atua sa Mexico ang South Africa team. Adunay 48 ka mga nasod nga magkaharong sa 104 match-up tournament diin ang finals ipahigayon sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
7: Sanat at sa basketball ang point guard sa Barangay Henerbajin case na si RJ Abarrientos may posibleng mupating babaw nila ni Robert Bolick sa NLEX Road Warriors o ni June Mar Fajardo sa San Miguel Berman sa inilugay sa Best Player of the Conference Award sa Philippine Basketball Association kung PBA Season 50 Commissioner's Cup. Naguna man tuod gihapon sila si Bolick o Fajardo sa statistical points apang gipakita ni Abarrientos gikan pa sa semis batok sa rain or Shine Las O Pinters o kasta sa nagpadayong final series bato sa TNT Trupang 5G mo naghatag o dakong bintaha ni Barrientos isip paborito nga mudaog sa maong award. Samtang sa laing bahin na papa sa listahan isip kandidato sa Best Import Award sa PBA Commissioner's Cup ang naangol nga import sa TNT Trupang 5G nga si Bol Bol. Ang mga kandidato sa pasidungog mao sila si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra Gen Kings, Jalen Johnson sa Rain or Shine Elasto Painters, Patrick Gardner sa Miracle Bulls ug ang nipuli ni Ball nga si Chris Macolo. Kung napil pa si Ball, dako gidunta ang puruhan na siya ang mudaog. Sigun pa sa basihanan sa PBA, ang import sa kupunan nga nakasulod sa semifinals diretso mahimong kandidato kung makatiwas kini sa pagduwa. Gikan sa DWRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DWRD ang kasaligan sa balita.
3: Sa balitang artista, subling itinaw ni Matet de Leon, ngawa sila nag-away sa iyang mga igsoon, taliwa sa mga pagduda sa bangtao. Iyang gitinaw nga doon nalay gamay nga wa pag sinabtanay, apan nasulbad rakini. Nandando na tayo paapas nga greetings. Congratulations ni Silvan Dether Ganas Garsuta, gold medalist sa table tennis, 10 to 12 years old category, sa Baguhay Lang Bohol Olympics 2026. Congratulations subs ni Mark Luis Ganas Garsuta, Julia Angela Ganas Garsuta, sa table tennis Bohol Olympics 2026. Shout out sa iyang mga ginikana ni Engineer June Garsuta o ni Angie Ganas Garsuta. O sa LGO Bilar, gikan ni Sel Remolador.
2: Bugti sa peso, tandis dolyaro pang salapis kalibutan ni mga gutloa.
3: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 81 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 48 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec at mga pulong sa kaalam.
3: Itanom sa inyong kasing-kasing ang Ginoo, mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
2: Mga to ang nagbagang balita, karumbutagan niyo. Nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanong DWRD. Ug sa ngano sab ni Sir Rachel James ug kang kagawa Jerry Cajes ang ato nga tech on duty mga sakop sa DWRD news team Arnold Lucas friend mo forever.
3: O kini si Glio Orcolio ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita dinis DWRD may buntag.

0: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3. Behold, we have another caller on the line. Kiss FM, hello? Let me try this one. Hello? Wait up. Hello? Hi? Okay, let me try another one, okay? Wait lang ha, okay. How about this one? Hello?
1: Hello?
0: All right, that's more like it. What's your name, Sudi?
1: Chiclets.
0: Chiclet?
1: Yes.
0: All right. Hey, Chiclet, asam ka dapit na nawag?
1: Pinago dawis.
0: All right, so what up, Chiclet? What's your plan for the weekend?
1: Ganyan!
0: Sa may mong plano ni mo karong adlawa, karong Sabado?
1: Kuan. Tagay, continue meron.
0: Ano to?
1: Continue tagay.
0: Continuous na imong tagay din ha?
1: Quite to pahay.
0: Ah, grabe. Pila naman nag-adlaw.
1: Since 4 days.
0: Murag may pinaguhugutan na. Kabalo ka.
1: Naajod.
0: Oh. Kabalo ka, Chiclet. Ano yan? Lalaki lang yan.
1: Oh, lalaki.
0: Ayaw na hilaki.
1: Ang kapat DJ ka, inatay kinawa. Ikawat ka, Jun.
0: Oh. Mau ba? Sudah, good. Kupanay mo si Boy Kulot mo. Anyway, Chiclet. All right, so nakapamahaw na ka?
1: Kaon gamay.
0: Dapat mahaw yung kay siyempre ga continuous survive mong tagay.
1: Kaon gamay parang kita mabuang ba? Mabuang niya.
0: Lagi mo, nagigingon lagi na ako. Ni mo, kung lalaki, ayaw na hilaki. Pakamatchi lang.
1: Mayoras, sobot sila, no?
0: Daw. Murag naigo, wad to na. Na joke lang. Joke lang.
1: Kaya nakapasakit. Chikay ko abang doon.
0: Saman?
1: Kaya gitrider lang.
0: Ano sa to?
1: Gitrider.
0: Ah, gitrider ka.
1: Yes, barkada.
0: Barkada, rasad. Pwede na dahil kagamaan o guan? Pelikula?
1: Okay naman po. At least, nalipay man yung dua.
0: Mura naman eh, di na naman eh, dili naman eh, Kiss All Day Request. Mura naman eh, hugot pa more with Bob Goodman. Yan, sa may mong plano, ana?
1: Kunti na tagay.
0: Tagay, ragyod? Kansi ka, ana? Kansi ka na kay...
1: Why ayaw na?
0: Oh, pero the fact na nagtagay ka, nagpadayo ka.
1: Ano ni? Adi man siyong nitagitagay, lingaling
0: ang mas nabuli. Oh, yeah, sige.
1: Muhipat.
0: You know what? It could be a blessing in disguise eh. Sahay nga na, blessing in disguise man na. Who knows, di ba? Nga, mas gilikay ka sa mas grabe pa nga heartache in the future. Kung dili gyud na siya para nimo, dili gyud siya para nimo. Anyway, what's your request man? Ano may mong request para nang sige, go ahead.
1: Mo birthday ko sa mga friends ko, ikaw bang tagay mo gabi eh, mabalik sa karon.
0: Kinsa man?
1: Si James Dicolo, ya sa katay man. Dawis, do sa dalekiat mga friends ako diha. Mhm. Si kuan amigo, guapo amigo, aka Chase.
0: Alright.
1: Kasi baile, no mga kaban ako sa balay. Kaban ako sa balay, dari ko ka ng birthday na isang anak ko ron. Happy okay. Birthday, Lyle.
0: Oh, ikapila niya?
1: 13.
0: Pila edad niya? 14?
1: 13.
0: Alright. Happy birthday. Birthday. Alright, so.
1: Birthday, yeah. Ong kuan, dahil mo birthday ko sa ong kuan. Namising na karoon na ng pag-iitawa ng kitid. Ang ginawa, ikaw at kajod.
0: Ang ka-tridor ni mo, din mo i-greet?
1: Oo, tridor na. Pag-iitaw ipag-iapon. Sa pagbalakan mo yung DJ, ibang kon.
0: Anyway,
1: Ikuan, DJ mo rin, ikuasang kuan.
0: Kinsa?
1: Si Jumel Crisalde. Asa siya karoon.
0: Okay, sa Yuhan, mo ga-emote-emote, no?
1: Wala, wala ba't emote? Pagnatay ko malmakuha ron. O kutindo eh, kapoy. Patungtong ko rin, hindi katungon.
0: May pa, may pa. Lamig ka ng balbakuha ba?
1: Mas lamig ko siya.
0: Mao de ay.
1: Ogart.
0: Mao de ay. Mo nang di ka ka move on sira kag tagay.
1: Tagay.
0: Anyway, hopefully, ang akong wish ni mo, among wish there is a Kiss FM ni mo is you can move on. Okay? And then, pick yourself up. Tapos, ano, kanang, ano lang yan, mo lagi na, lalaki rin na.
1: Oo, oh, lalaki. Oh. Naghan.
0: Pwede naghan pa na sila.
1: Pwede ba? Pwede.
0: Oh, ayaw, hilak.
1: Hilak. Ay, hilak.
0: Hilak. Hilak. Unsa may mo request para ani niya?
1: Kung sakali, bye-bye. Kaya pangal.
0: Ah, kung sakali. So, naghandom pa yung ka. Naghandom pa yung ka. Naghandom pa yung ka. Kung sakali.
1: Di man, nakalimutan. Takan lang, yun natasok cellphone.
0: Okay.
1: Nakasin, yun na.
0: Kung sakali.
1: Kaya, patatawa na, did
0: oh, kung sakali, balikan ganiya. Or kung sakali, mapakog siya. Niya, maka, maka-realize siya siyang ibuhat. Nimo. Oh.
1: Okay ra.
0: Kibalo ka para ma-realize niya paimna tug sa baos balbako ang imong giluto. Oh.
1: Ayon nun tayo dang to.
0: Ayo sad. Anyway,
1: ang gwapo DJ ko. Nagtagiya.
0: Ah, gwapo dai sad. Ngita sa gwapo, problema gina.
1: Yeah.
0: Para ko sa akong qualification. Mangita ka para sa akong qualification when it comes to qualification sa usa ka babae. Akong qualification, kibalo ka unsay qualification ako sa akong kung babae. Ako bahalag dato basta guwapa.
1: Kila kita nang icharaan din, kaya kang pag-iya. Pag-iya.
0: Kibalo ka. Duhara man, ganang mga itsuraan ng mga laki. Duhara yun na, it's either daghag tag-iya or half buholano, half buholana. Kung sakali day, sakali day, mubalik siya nimo, di ba?
1: O ba, dili na pod ko mo dawat.
0: Unya iuli sa tuniya tong iyang gikuha.
1: Dili na pod ko, pero kay palay. Mhm. Basta gila
0: dili na pod ko. Kana ra bang? Kana ra bang yung kuan? Unsa imong gingon mo?
1: Sa to. Ay, nagpaitinawag, kitawag pa dyan.
0: O, lagi. Mo, nag-iingol lagi. O, di nag-yud ko mausap. Kausa na lang.
1: Hindi. Dala ka nang ingol na dyan. Kuan ta, may bawaan pa. Iba. Just, ito po, hindi.
0: Muram, naghugot pa more, eh. Kiss all their requests, mga tanig.
1: Ganyan, dyan. Ito ko, DJ. Naminaw ko ninyo. Ganyan, nagubunta. Naminaw, balikan po karon.
0: All right, so thank you so much for always tuning in.
1: Aga mong silingan diyan si DJ.
0: Kisa?
1: Si DJ, I'm wrong.
0: Ah, okay, silingan day mo.
1: Silingan kay niwe. Nabalabay sa kukod.
0: Si Haley. Yeah.
1: DJ Haley.
0: Si DJ Burong. All right, so what's your favorite radio show every Saturday? Chiclet.
1: Kiss all the grass.
0: Anya, unsa gali to imong request para niya?
1: Kung sakali.
2: Hello everyone, this is Michael Pangilinan and you're listening to Bohol's number one music station, Kiss FM 102.3, together with our best friend on air, Sean, by the way.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
10: Ako mga naniswa na ako doon. Sisi po, ako dad. Tapoy kayo doon. Doon akong disposal. Lili kayo magawas. Dayon, akong ulo labad. Pero nakainom ko anak. O sin, akong paminaw doon. Sa itong mga wala pagkapilawan, ay sin, medyo sila yan maginang. Dako ba sa lipekto sa mga wala. Doon, maayo mo.
9: Tatak, Petula. Di kasaligan sa katawan.
11: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with Baratong Appliance Pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato.
12: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511, Series of 2026.
13: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
14: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang dugo nga. laon niya. Iba sa luya, Jud. Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba o? May bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anin. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
15: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
16: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
17: Mars, nahibong laging ini mo ba? Nanong glooming naman kayo ka?
18: Ay, Mars, kalibaw mo, sugod atong nag-inuming duha sa akong pare sa ring rice and coffee. Mabisbisan ako, permi mo, blooming.
17: Mao ba, Mars?
18: Oo, mga Mars. Pag satisfied yun kayo sa among labing-labing, kay muldungtad na ang tugay. Wala na ilaay, ang dili na tamlay. Daghan pa rin kaayog health benefits ang rice and coffee.
17: Uy, kanilog ko na Mars.
18: Oo, mga Mars, healthy na. Pampagana pa.
19: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol.
20: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
21: O kaoban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. This is Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakaningdot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kanato ug mare para makaabilitan sa mga diskwento.
4: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka block sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibuok Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
5: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services and affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the 4th floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
6: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko checkiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
9: Balik sa Bohol.
7: Villa Alzun Function Room is now open with 150 packs capacity. Visit them now.

0: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading, where quality meets affordability.
1: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCCI?
2: Mag-unsa man ka dito pa.
1: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning kalit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata ka man ta ko.
2: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
1: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulun?
2: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
1: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
2: Be, ambi na imong phone.
1: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
2: O sige, good. Paminawan ni.
3: Mga kaabag, aron ta ka-avail ang PHCCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niya, adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung ana ka ni nga ATM. Maura!
2: Nya, kuha ni mo pa.
1: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
2: Maulagi. Listo kayo basta loan.
4: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.
0: It's back to school season at Abinson. Get add-on deals as low as 99 pesos and super bundle offers on participating mobile phones, laptops, and appliances. Want value and affordability? Easy lang yan. Shop now and buy it later with up to 24 months 0% installment on participating major credit cards. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID required. Avail of 0% interest installment or no down payment offers or score exciting freebies with fastest 20 minutes approval. Save your fuel costs or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips. Chat with your personal shopper or buy everything online at Abinson.com and we will deliver right at your doorsteps. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store. Abinson. Visit or connect with the nearest Abinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato.
5: Terms and conditions apply. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257511 Series of 2026.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Basta healthy, happy.
10: Join
9: me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
10: Morning Doc, taga San Isidro, di Aiko, 52 years old, ang akong timbang, 63 kilos. Tapos ang akong problema Doc, kining akong mata, kay naa ko'y glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata, og laser niya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok, salamat si Marietta Grape, di ay ni imuntig paminaw. Okay, glaucoma. Why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan. Basta glaucoma. Paaboto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha. Daghang glaucoma na kong pasyente. Basta early stage pa, pwede ma-reverse, pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka-daot ang mata, pwede pa mapugan na dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapugan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabta nato mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage nato nga optic nerve dako kay ugat sa atoang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siya silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nga nung maguba na nga mga nerve fibers agianan sa electricity, mga pinanga, para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure. Taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka ng internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork. Kana agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka. Nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wapo ko nag-ingon nga ang tanang glaucoma, bakakon, dili ha? Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinaga, 1 capsule 3 times a day. Or itry ni mo for 1 month, tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. After 1 month, pwede ka tag 1 capsule 3 times a day. Basta apili gyud og emotion pinaga ha. Ang pagpanambal, kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon, mabalak-anon, mahiubsanon. Kay kana number 1 gyud na mo daot sa imong collagen og sa mga tissue sa imuhang lawas. So dapat be happy. O sa mga nagapaminaw nga bisag wala pa'y glaucoma o dili gusto magka-glaucoma, mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress, lami ang tulog, na digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon, especially sa panihapon, unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog, ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas ug naatay restful nga pagkatulog.
11: Taigong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinanga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength.
9: as you choose health each day.
10: Basta healthy, happy!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Ay, swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na lang laboratorio.
5: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento?
4: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
5: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
1: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
6: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. O diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: MPC Gasoline Station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: Hoy Mari, may ganuman ka mo to nga oy sa tong class time meeting ganina. Nga ikaw raman ganit tong nagpahinom-nom nako.
2: Ay Mari, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
2: Wa man gud nako mabantay eh. Ngadyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
1: Haso laka ayo.
2: Tay pa Mari ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sagod din, Mari. Usay pasabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
2: Ikaw, Mari, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. Og dawaton nila, Mari, katulang bill ha? Nga wa pa mo lapas sa due date.
1: Ah, naghamad na ita og kapilian, Mari. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
2: Naabay yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede nasab nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mo bayad pinaagi sa mga apps sa cellphone na di na kinahanglan na mo na sa ilang muhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Mlulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Adya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wala naman gani na nga kung gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI para paghatag udog ang sebisyo para mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: DDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car, and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Hoy Marie, may ganun mga kamutong nga oy sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom nako.
5: Ay Mare, dito ko sa BWUI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
4: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Hindi abasig maputlan nun nga ko ba? Haso lakaayo. Tay pa Mare ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
5: Sagod eh Mare, usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
4: Ang payment partners Mare, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
5: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Mare?
4: Ikaw Mare oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Mare, dadon og ipresentar ang bill sa PWUI nga imong bayaran. Og dawaton nila Mare, katurang bill ha, nga wa pa mo lapas sa due date.
5: Ah, naghamad na ita og kapilian Mare, nga di na kinahanglan mo adto pa sa PWUI office.
4: Naabay yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede tasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone kaya di na kinahanglan nga mo anha sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
5: Pwede ka Mare, mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
4: Ito tako di ay na, tinuod na Mare, oy, nindot kayo. O naman gani na nga kung gibuhat ron. Kung nasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kung mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo Mare. Isige ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI para paghatag udog ang sebisyo o mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

Ay, nawala man siya. Tawag lang balik mga kikis sa 0938-809-2808. Kaya tayo i-play niyo ang mga request mga kikis. That is a Kiss All Day Request. It's 142. Another requested song coming from Jasmine of Panglao. A song from M2M. Here's Pretty Boy right here on Kiss.

0: I am listening to Kiss All Day Request.
1: The new Kiss FM 102.3, it is now 1:47. This is Kiss All Day Request on a Saturday weekend. And right now, mga kikis, we do have a caller on the line. Tonong itry if mulusot ba gud ni the new Kiss FM. Hello. Uy, hello. Hi. Medyo maying hapon, medyo palayo gamay sa monitor, ma'am, kini ni kuanta ni feedback ta. Oh, pasensya kayo ha. So let me know if okay na. Palayo pagid gamay, ma'am or sir, palayo pagid gamay.
2: Hello?
1: Hello, what's your name? Mayang hapon, what's your name?
2: Chiclets.
1: Alright, Chiclets, you're calling us from where?
2: Tinago, darlings.
1: Tinago, kumusta man itong mga kikis, itong mga amigo dyan sa may Tinago, Chiclets?
2: Mayong hapon, sita guys.
1: Mayong hapon, no? Maski kuan, maski medyo init ang ito ang kahaponon karon. Alright, Chiclets, yeah. sa may lingaw ninyo diha, sa may Tinago, karong mga orasa.
2: Tagay
1: mo. Uy, ano sa'yo ang tagay?
2: Para
1: sa'yo mahuman, no? Sa'yo sugdan, para sa'yo mahuman. Mm. Isa may kaoban ni mo diya karoon na minaw sa may Tinago, Chiclets?
2: Mga friends,
1: Alright. So, shout out and good afternoon sa inyong tanan diha sa may Tinago Dawis and sa mga amigo ni Chiclets diya na minaw sa Kiss All Day Request. Alright, Chiclets, what's your request?
2: Wait, ako, wait.
1: Alright, sige, go ahead. Go,
2: wait,
1: go, go.
2: Wait, ako sa mga tuam. Ang anak na birthday karon.
1: Mm-hmm. Happy birthday.
2: Og sa mga friend na nanago aring kwarto.
1: Ganun nanago man na. So, na
2: yun. Sa mga mabubo mo sila.
1: Mabubo.
2: Sila si Jibs ni Kono. Amigo. Wapo, amigo.
1: Alright.
2: Ang kinakos dyan. Nasa
1: kwarto. Alright.
2: Tagatago sila.
1: Panggawas mo sa kwarto, uy.
2: Migan?
1: Oo. Oh. Anything tago-tago, dira. Alright, Chiclets. Mo na ito yung mga greetings. Alright. Ano sa may mong request, Chiclets?
2: I love you, goodbye. Tagalog versions.
1: Agoy. Ano man yung, anong ngani mo ni mong request, Chiclets?
2: Wala lang.
1: Huwag ka nagmaoy.
2: Wala.
1: Wala, sad. Pero nahigugma ka.
2: Wala po.
1: So, para kinsa mo rin yung song day.
2: Wala lang.
1: Sige, para sa amuan na lang ning tanan nga naminaw karon. Alright, Chiclets. Daghan kayong salamat ha sa pagtawag and sa pagpaminaw sa The New Kiss FM. Alright, Chiclets, before you go, what's your favorite radio show diya sa may Tinago Dawis, Bohol?
2: Kiss All Day Request.
1: And sa pagkakalito yung mga request, Chiclets?
2: I love you, goodbye. Tagal ko siya.

0: I am listening to Kiss All Day Request.
1: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM. It's 1:54. This is your on-air amigo Chico Loco, and right now, Mac Kiss, we do have another caller on the line. The new Kiss FM. Hello.
2: Hi, DJ.
1: Hi. Hello, hello. Good afternoon. What's your name?
2: Mercy.
1: Uy, it's your Mercy. Ituro kay familiar ka yung voice. Mercy, you're calling us from where?
2: From Pagnituan, Maribo.
1: Alright, kumusta dong mga kakis? Diyas sa may Pagnituan, Merce.
2: Okay ra.
1: Okay ra. Kasi may kaoban ni mo dihan na minaw sa The New Kiss FM right now.
2: Ang kambal o ang nanay.
1: So, ganito yung name sa imong kambal, Merce?
2: James Mer.
1: Alright, shout out. Huwag sa imong nanay dihan na minaw sa may Pagnituan, Maribo. Kung sa may lingaw ni mo dihan, karon Merce. Karong Sabado weekend.
2: Manilhig.
1: Manilimpyo. Oh, wag na, no? Basta Sabado, weekend, mang limpyo, mang laba, sa pa ibang mga household chores diha. Right, Merce.
2: Medyo
1: okay kayo. Palayo lang gamay sa imong speaker, imong monitor, Merce. Feedback ta. Sige. All right. Okay, go ahead, go.
2: Shout out ni Lilijak.
1: Oh, sige. Na pa?
2: Ni Timmy A.
1: Timmy A. Uy, si Timmy A, kumusta na karon si Ati Timmy?
2: Guwapa gyapon.
1: Oh, murag si Mercy pod guwapa. Oh, shout out sa mga guwapa diha sa mga Maribuhok. Unsa pa? Unsa pa yung request ni mo? I mean, pa shout out ni mo diha. Sig na pa. All right. Unsa may mga request, Merce?
2: Oh, sa ang uyab day, kalimot ko.
1: Ay, nalimtan pa dyan ang uyab. Ay, mga loo dyan to run, Merce. Di dyan ka padugon at to. Wala, di dyan ka padugon, Merce. May kalimtan ni mo. Sige, shout out dira.
2: Shout out, ko bisag ko ka naminaw kayong trabaho.
1: Ah, yung trabaho. Oh, lusot to gihapon, di ay. So, makadog gihapon o niya, Merce, kay ang trabaho, naminaw. Sige lang. Right, mora to, Merce. Okay, so may mohang request.
2: Nibig kita.
1: Agoy! Kagilok mo na yung mga... Ha?
2: Rami mo sa mga kanta.
1: Para nako?
2: Kamang tanang nga DJ wa?
1: Oh, kami tanang DJs. Alright, thank you, Merce, ha? And sa mohang pagpaminaw sa The New Kiss FM. Before you go, Merce, what's your favorite radio show diya sa may Pagnituan, Maribuhok?
2: Kiss All Day Request.
1: And sa pang nito yung mga request?
2: Inibig kita.
1: Alright.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: DJ Eggs 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, ang akong mga TL o mga panakit ili. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindouble dose o kakapsol sa buntag, mga sa gadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DJ Eggs 500.
5: Pumali sa mga butika.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
8: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gusto pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Time check. It's 2:04.
2: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: 500.
1: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
4: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bag!

0: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
1: Without you, I'd be lost without you.
0: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
1: You.
0: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
1: You.
0: Ay, napalayo uli.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
4: More water, more life.
5: GTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og GTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang GTX 500.
5: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Himo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

The new Kiss FM 102.3, it is now 2:46 in the afternoon. This is Kiss All Day Request, together with your on-air amigo Chico Loco. There you have it, a song requested by Marjo. I mean Marjorie of Dampas. A song from Donna Cruz with Only Me and You. And happy listening to all our kakis diya nga naminaw sa may Dampas, Tagbilaran City. And sa ating mga kakis diya sa may Talokto, diya sa may Tip-Tip, and diya sa may Manga. To all our kakis diya sa may Manga Public Market, sa mga tindahan o mga kakis diya, mga kamerkaduhan, diya sa may Balot Store. To maayong hapon ni Kagawad Marlon Dilusa and to Mamay Dilusa sa mga silingang tindahan diya. And sa ating mga kakiesa, diya sa may Unitop and Unicity, good afternoon. And good afternoon sa lang mga hardwares nga naminaw karon sa mga gasoline station and sa mga sari-sari store nga naminaw. And also sa mga staff diha sa may Bohol Primeland Corporation, good afternoon. And sa mga staff sa diha sa may Amiraland Corporation, diha sa may GLU building, sa ating mga staff diha sa may BPC and Amiraland, good afternoon sa inyong tanan. And also good afternoon to Maria Imelda Gipayo of Tagbilaran City nga naminaw sad karon sa The New Kiss 182.3. Another requested song, mga kakiss, request ni Jason diya sa may Maribohok. A song from South Border with Kahit Kailan, playing here on the new Kiss FM. Kiss All Day Request.

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Very good, Stephen. Sige mo po kasi kapit yung clinic, Doc. Hindi ako na pala ito Vitret o Ionic C+. Okay. Sige akong dugo, Doc, Doc. Please, sakit akong liko, Doc. Then, ito yung mong kanda na gusika po yung akong gipalit, Doc. May man akong paminaw. Malabuntag, Doc, ang Vitret magabi ang Ionic. Lamay ka kang tulog, Doc.
0: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics. Bye.

0: Chico Loco on Kiss FM.
1: I am listening to Kiss All Day Request.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: May hubag ka ba o sakit sa kasing-kasing? Prostate, gahubag o problema sa atay dala sa pagka-alkoholik? Taas ang sugar o diabetic ka ba tungod sa kaliwat o lifestyle? Blurred imong pananaw o gasakit imong ulo tungod sa high blood o cholesterol? Magbitro o Ionic C Plus na! 5-in-1, 750 mg o 7-in-1, 650 mg. Mapalit sa parmasya o sa mga butika duol sa inyong lugar. Alang sa libreng konsultasyon, bisita lang ang klinika Doc Ventula, Nature's Alternative and Naturopathy Center. Tata! Doc Ventula.
2: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
3: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: The new Kiss FM 182.3. It is now 3:50 in the afternoon. This is Kiss All Day Request together with your on-air amigo Chico Loco. If you want to share your song, make a kiss, call me up at 0938-809-2808 or put it at 0953-943-7414. Win in an awag. Right, make a kiss, we do have a caller on the line, the new Kiss FM. Hello?
1: Hello, DJ.
0: Uy, hello, good afternoon. Hello,
1: good afternoon, DJ.
0: Yes, what's your name?
1: I'm Lito Luwag.
0: Alright, sir Lito, you're calling us from where?
1: From Dao, Tagbilaran.
0: Alright. Kumusta nga tuwang kapunon diya sa may Dao, sir Lito?
1: Nagpahuway na, sir Tubalay.
0: Nagpahuway na, medyo din naman kayo. Hindi naman kayo init, no? Sa gawas, medyo landong na. Hindi mo lang nindot na kayo ipahuway ba? Iligad-ligad. Ipangapi, pang snacks. Kasi ikaw ba ni mo naminaw diya karon, Sir Lito?
1: Ako, Raisa.
0: Alright. Nag-inusara di ay.
1: Oo.
0: Alright, sige. So may kanang usually lingaw ni mo basta Sabado diya sa inyo ha, Sir Lito?
1: Pato ako sa Nisidur ng trabaho.
0: Ah, okay. So wala kay work day today, no? So,
1: okay, di op na ugma mo na isa. Uli na ko karong karapon.
0: Okay, nice kayo. Okay, so, Sir Lito, na kay mga andam nga mga greetings dira. Sige, go
1: ahead. Di ay ang great re sa diya sa may barangay Buoy.
0: Si,
1: Ako great si mga bumat, pamilya diya kang maat alias Manibe, yung misis nga si Sister Minda Bumaat, ingoman sab sa ilang mga anak nga si Janjan, si Sina, si Minche, Mary Grace, ingoman sab si Rod King, o ingoman sab si Jan Lindon. O sa ilang mga apo, nga si Kyle, si Alexander, o ingoman sab si Rex o si Siver. Mao lang to mga bumahas pamilya sa Barangay Buoy, CJ Nigolito, amigo
0: Chico.
1: Chico Luto. Chico Chico Loco.
0: Naglabod-labod. Bitaw, Sir Lito, basinapay nalimtan diya. Ano mga imuhang gipang shout out, basinay nakalimtan. So okay na to mga...
1: I-great today ang mga DJ sa DYRD-FM. Na si DJ Yung-Yung Akunya. Yung masab si DJ Hile. O si DJ Sixi Sande. O of course, our DJ Angkor on board. Chico, Migo.
0: Dili inigo. Chico, Chico.
1: Happy Chico.
0: So happy Chico mangluod eh kay abin ako dili ko maapil ba. Bitaw. Sir Lito, salamat kayo ha. Salamat kayo sa pagpamina. Bitaw, unsay mo ang request kay ato nang i-play karon dayon, Sir Lito?
1: Oh, ang title ane. Juan, thank you for the music from ABBA.
0: Alright. Sige, sige. Ito nang i-search. Nga ba ni? Yan nang i-play. Karun da yun. Bitaw, Sir Lito, before you go, what's your favorite radio show diya sa may Dao, Tagbilaran City?
1: Kiss All the Requests.
0: And what's your request again? Masakto ba niya akong na-search, are?
1: Thank you for the music

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao dai dai benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
3: I have EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sukad pa sa una, kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
9: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
10: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: Swakto Pak! Swakto Pak! 45 pesos ka? SRP!
1: Di aray mong card, sir.
2: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
3: Pinoy Coop sa PHCI.
2: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
3: Kano sa kakakuha sa imo?
2: Atong last month, imo?
3: Ay dungan-dungan tingali ta.
2: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
3: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka makawidraw, pwedeng gamit o bayad, so okay yun kayo.
2: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
1: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Joy Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dito ko believe.

0: GTX 500.
1: Ako si Alex, may kayute ay dun ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
0: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: na naman ka mo ito nga oy sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom nako.
1: Ay, Mari. Dito ko sa BWUI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na bayad.
1: Waman ko na ko mabantay eh. Nga diyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nun niya ko ba? Haso, lakaayo.
0: Tay pa, Mari, ha? Wade ka makaibaw. Nga pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod eh, Mari. Usay, pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mudawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Mari?
0: Ikaw, Mari, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mudawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited bayad centers mudawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWUI na imong bayaran. O dawato nila, Mari, katurang bill, ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ita og kapilian, Mari. Nandi na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
0: Naapag yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa, Mari, sa GCash. Pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mo bayad pinaagi sa mga apps sa cellphone. Hindi na kinahanglan na mo na sa ilang muhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa MLulier, Palawan Pay o ang bayad centers.
1: Radya ka, Mari.

0: Bisag sa cellphone lagi. Pwede na tabubayad. Ito takot yay na.
1: Tinuod na marioy. Nindot ayo. Wala man gani na nga akong gibuhat ron. Wala sa ang papor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw. Adto ra po ko mabayad. Arawa nay langan ba sa oras? Paminawa ra ko ning ilang programa sa radyo mali. Isige pa nang ilagbalik-balik. Kagihi mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.

0: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rising Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!

0: Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Ang

0: Virginia.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Diri ko believe.

Boy. Tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Ay, ang sa Kuratong Massacre. Ang akong ginong saksi ni Kabulakan, Kuratong. Ang samang Kuratong, anak.
0: Saksi, witness.
1: Witness. Oh, sige, sige.
2: Saksi nining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses and Viscondi Massacre.
1: Hoy! Isa ba lang? Viscondi lang na sa nabingan. Ang aking yun, kalanggaman. Dili, Viscondi. Sa mga...
0: Saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness. Witness mo.
3: Ubus.

0: karena
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ano, maternity na po!
1: Hindi mo, ubus niya tindak ng kahoy, big to matapaw ang kaloong, na maternity niya ay. Maternity si Mantigol, sila na yung mga ay, imo mang paligihag kubre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paang ko, desto sa paan, kugnay. Daghan na mag-maternity, maternity na good.
2: Nala, sige.
3: Mitabon ni Adto ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
3: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey! Helicopter na po rin kakitawa ng mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo niya ito, agangit ni gidag-umalang niya, helicopter niya.
1: Gidag-uman man kaha.
0: Unya,
1: foggy, di magadunggo ang helicopter.
0: Sige, sige.

0: Oo, sa to. Taas man.
1: Ako ka maminaw. Bangon. Unya kalit ni hilak ka. Ang buklano na unsa ba? Nagtahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah. Din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Hindi ba kailan? Kuhu iu akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige. Pag-utlan ka ning inabuhi.
0: You are the boundary of my life.
2: Hey, okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope! Horoscope na po? Inyong kunga suga sa kapalaran. Suga ba? Kung suga nga si Gaba ka na. Okay, suga niya. Horoscope di ay.
0: Unsa man day in English o kapalaran.
1: Kapalaran? Ah. Horoscope.
2: Mapalong nagpo sa lumanan.
0: It will brown out into the grave.

0: Above your grave, please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsurban.
1: Please don't forget to planting rice.
0: Oh, in memory. Magsurban kay ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compost yan na kanta, ha? Gato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalago ka na to.
0: Uy, so may labot ako. Nga igura mag-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: So, ibinuangan nga mo kay pa-English. Di na English na. Akong English is sabotable these people.
1: Gawin mo yung Englishan?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may paipag-uuban na kagkanta na ko. Juwit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Translate. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oh, us muna ta.
0: Sige.
2: Tuhuyo akong pinili. Bakit lang kami tinatuhi? Isa't punag to.

0: ayaw kalimot pag ibok niya ng itong na mga sabot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung gibunaan yan?
1: Kalagun.
0: Soro dito po, ha? Uy, hindi ka ba itong imang burding? Sa ibabaw, imang lubot. Uy, kalimot pag ibok. Ay, ano itong mga sabot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag kong lambot nga na.
0: Ay, imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.